0: Nangon sa hosa, mantani mo ni Simin on the mon zone. Nagawit ako timpo jam kavaho, on na minute lang suvab id pagunta ko. Dadi manay mo sa grupo mahawan telepon nung kiva, ay so po. Mantani ti TikTok, i Magdalena Shina. Kapivo siya nang suvab, DJ ka, posikay po daga ina ko ka i Margaret. Eh, Margaret Mary, kaditi, posik-posik ina, kano may pakalaja ka, kano may toko kalaja, may akan diti id simbayan, kibabay ka. Hansa no, no posik no, Margaret Mary diti kyo. Nadi maza diti Facebook, kapivos yan, Severia James, Tiffany Winona Pisol, kapivos yan, Melchio Miziol Andang Lobinjang, Victoria Ang, Johnny Jo, nagi Dol Peter Dol kapi bosian dong suvab kumade diaw minka nagi dayda WhatsApp kapi bosian na DJ mamason zo kuma sinakagon atong sinakagon majaway sinakagon banadi kadi isay bageti ay suvago ngan da pain swat dayti otay ka ngan pa nga iotay mamason zo kuma sa viavi sinakagon atong sinakagon majaway sinakagon banadi kapivosian kumadi Zosavia vi kadi otay sumusuti Richard Joseph mantad kampung Bundung Tuaran hai hai mamason zo kapivosian ng suvab tada ko tahu tabi pibasan kumasavia vi makikinungaw dead Saba VFM ka isopo i Wilber mantad putatan kapivosian ng suvab kumasavi tapinay dead Saba VFM hansan ahit dasto mo mamantad dago Wilber id putatan ka dadi putay mo kutip mahawan telepon kinungaw to ko. Hai, kapivosian.
1: Kapivosian, Maliadi.
0: Kapivosian, nagigiyaw. Avasi, bo. Ano diyo abal?
1: Avasi, nagigiyaw. Tataw, di ba? Ano to, anavaw, to kito ko. Ngayon, ano, minso, no?
0: Kada pa dada umasam ko ni, memang tako dado.
1: Opo.
0: Ano ti, avasi na pangyatawan?
1: Buli, nagigiyaw umasam nga napada yung daman. O, tako, pagusik ko yung daman, no?
0: Oy, pwede po giya. Hey, kada po. Kani, Dadi Omba.
1: Opo.
0: Isa yung kapano, Malaka?
1: Mabipag ho, kumapahay dia, wakyo, pagkanakan.
0: Katahuadan.
1: Niaga. So, yawi, kumalaja dahin no lah. Ako di oiton nga. So, yawi, di pakadja di pangan kadasan no. Zazala no. Ang hihidas, tako no da. Kumanagi di pagkanakan di Helena, dahil yung kampung ko sigoy, sawang tanak, pagganakan ni Kilim, tanak daw, dahil kampung mang, kumaan na gede, los, kapiro siya nung suwab, nung kuno e, tutungkap no dago, di katawadan kiyo, hansan so dado, niyan bahot ako no, so gigi, so ang podopolo lo, kumaan na gede, Malaka dolis, dahil kampung talawi, nambo ko na Malaka, aso po na ko nga na suwala, ano. Kumanagi na tanak ko sandi, na inumbo na, pozoti ho. Kumadi edit, tayo di Australia edit, nga tanak kita sa antinano na inokyo. So, vyavi e, makinungaw daw, pangan ka na saan, makano na makinungaw, mga ito ko na, pati yung buso iti, ito ko na, kanangan na, ay pangan na ka na saan. Nana, mo't padami kyo. Ina natin yung Jalis.
0: Katuhodan, Malaka. Hansan na pa'y ngongo. Habi na ko so i Doris.
1: Opo.
0: Mandad pa ni bago ni Doris yung manelefon dito.
1: Oo. Sado na ako ngongo na sola.
0: Bakit Malaka din ako no?
1: Oo, katuhodan.
0: Miyaga na po. Malaka. May kod binasi. Maza di TikTok insan po i Osima kapivosian ng suvab nagkod binasi di Hozo Sangkoton kadi Osima Hozo di mani simin dati di tino di Niklaus Rich HNE kapivosian Uncle Molius kapivosian Jovita Rich Magdalena Shina insan po Itavio Tavio TLPD kapivosian ng suvab Bonot Steve Lian iyon nga vi Vokon tambahut dadayo ida TikTok kakal pumimpay dogo magipason-pason magi boss nga bisita dari ti. Dari kana mungkin ngau tohozau manta di Datu Emma Ismail Vinon nga pagui dio kinang ko pahedit ya.
2: Odoy, ikodoy.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai mongingan, ikodon, om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumong ngobzoming.
2: Nakuo bagoy nakulot. Pasal namet bago di mimi. Tiko ni.
0: Oh, konming. No, ika man akon ko bo. Iso po boss to ko nga. Awis na kay hado mo boss bo. Tumong ngobzoti. Mahide opunson iti boss to ko.
2: Oh, ino. Asusana gi ba kulot. Ina, apa na si dot no mihongot ni si Savo. Pangizon pa di bago ti kakadazan. Amo manong kisalita bago. Mintong na po do handphone.
0: Nga, Ming. Kitanggungan na giyot tinatapa. Apatut po ng kibasan. Diho tanak diho. Boss to ko. Mantadi o nini po. Tanak na paliti. Nga sikap kalati. Aba.
2: Nga, pahing ko pa nga amo po ng katawbi ba yun?
0: Panong kibasan na pa yung ziho boss to ko. Mahayt ko iho, nagiziho di. In kaso nagi kumadi ka manakon ko di paguhu. Ming, kanam ko kalas boss to ko?
2: Ko. Ziyaw di no kulot, boss do to gumo. Nuno, boss na kalas no, itiano ino hey, no, o gumo bago boss no.
0: Oto po titiming.
2: Nako, yung vudot na po yun no.
0: Pakiroon to ko yung zimimi daw manantunok. Pengko.
2: Nung imimi, magadi no, kakun sa mamay no nagi.
0: Te. Nung imimi, kakun ka nga vi.
2: Inkano ba? Isaw mo na lifon kyo?

0: si Aswao Tomoy Mo.
1: Tumay ko nga vi, dabay na diti jam, kavahu, tahong panminit ang suwab, ipagunto ko, timpo, dakangan, diyoso diti abal tonibo, muntok tadaw bay no.
2: Abal tonibo, tadaw bay no.
1: Kapanjulan Budi Madani Diesel. Budi Diesel, piso somo kanu manahob kapagatan kapagahimuvan om kahasanan kakamoy tapuy dahid suang pagun. Nabos di Montelikaw sinan Datu Sri Amir Hamza, maza Budi Diesel subsidi di nodabay no, patakon no po kuma dahid tuhun ngavi, maza kapoy maganan maikad. Mantad ko paghuditi ipatakon miyang paypay ngukab om aiso kapoy maganan kain tutunan do mamamaguno. Dahil dahal nagi di no, nabos i Datuk Sri Amir, kapamagunan maikad, dahil kapanjulan Budi Diesel no po, nga moy iho, kaunalan subsidy, kaykot kuma dahil tuhun ngavi, itkinay zonon sakit sabah, miyampay aiso kahasanan mamaguno. Kalalahan na po diti nga, nakitoki vaza, maza magisusuvay babazan subsidy suvay, i mamaguno kalalahan no miyaga di no. Tahun nga panamapat, aplikison katundan do natoy mo, papampay, kaganan, pamuhaminan, pidagangan, pamonan, om katambuhusan, idsaba. Nabos di Montili kapalintan kinayzunon om pamuhaminan, Datu Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif, aplikison kigatang kwang hobi, iso titik himo laksa lingit iti, papampay katundan, hobi himo ngay buunit, idpipya uvang. Kampay no, kota kinabalu, pinampang, tawaw, semporna om papar. Ino na po, nga papangkub 1,700 unit pamuhaminan, osomok 4,000 unit pinagangan, hobi taho nga pod project pamonan, om nagi 4,000 project kotambuhusan. Apatut hobi opulokis o institute penginabasan kabahan id Sabah. Papaintutun na babazan balajalan om penginabasan technical om vocational TVET di kababago om nagikasudong miyampay kapokyanuan pamonan patitikid timpu. Nabos di Montili Balajalan Science, Teknologi om Inovasi Sabah, Datu James Ratib, ino na po nga moy iho graduan ino kopus katihambus kanu munong kitapong om ohan magano pakalajan. Kinasuguton tahutinan Gajah Asia ipinondahiw do mantad Zoo Taiping kumaded Zoo Tennoji id Osaka, Japan. Misakadungo ka mantilian ontodonan asil om katihambusan sandad miyampay SPRM dahil panayzukan ikagampit do kalaja kapondohian Gajah na kumoy. Ina na po nga idara amoy om kelat di eke. Dahil sa kapoyhan, nabos di Montili dino Datu Sri Ate Joseph Aiso kabinsyanan do kamuntilian teka mungumohig do tambonopo tinimungan nung sakikyo kiva kahasanan kapagahimuvan teka nakadandang dad kotulan dad kalaja kapondohian no kamoy. Kinaponjulan na magisusuvay project katundan ikoykot asamok tahungatus lizong linggit montak uvang pitas om bengkoka na po nga kapakito tanggungan na kapalintahan pagun manunda kinoizunon habus kakadazan. Habi na papabu kaumatan ontononon om kapagkangan tuhun ngavi. Project inasagan na kapalintahan pagun diti bay no masono sumuang ditbogizan kaponjulan. Kampay no project panakan vaig pitas kigatang habi atus apat ngapod lizong linggit kapanadan sunsuzon pias. Duvong padam iso lizong linggit, sunsuzon pinapak, tahong padam onam lizong linggit, om nagi project lahan narandang, kigatang hobi atus lizong linggit.
2: Apal Tony Bo Tarao Bino.

kapio, tapi babal buli puno intorakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan. Ramalaysia babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok lunasuangan. Akaw ondo nakatum rakapahanan buli rayu sambala rainan ang wasa kapuam polis.

Bay Pahilion, natatang yang bahuli mo nga minit in Tora Rhino, pahaga bakaka, tutunan ta ka, unki kuno rimbay, onda asok na juara, in Tora Duo rimbay, pinahli ko raun namito, pahaga bakaka, rimbay e, kay pantangidara, rinimbay Richego John Taninsin, am rimbay B, kando iwak, tilain sa gulio, onda karuro, no rimbay hito, pahaga bakaka, rinimbay rulio, no karuro, marimbay veteran, taka, hito. Jadi, pahaga bakaka, pahili rai, rayus ka, kuno, tumutun, rakatutunan asungkay tara FIFA Piala Dunia FIFA 2020 para monom maya ra RTM pagkapagkaka ondo ra natutunan mo yun RTM ondo yak panood na sok ra kuno penyiar rasmi ano Piala Dunia FIFA 2020 por onom jadi abuli kuno ilain mo yun ra kuno channel agapam saluran TV OK Sukan Plus RTM click ako po na pagkapagkaka abuli kuno ahilongan duli rakawi no atus am apat pahilian maya ra kono aplikasi RTM Click abli kono download ra aplikasi RTM Click itu ra telepon miyun bakakaka onda pakaloi ramin kawi ang kiningo ahilong ra kono kasalulaan no TV radio no RTM ra atuyak pono intok muyun liwang kliman ra kono keputusan no undian no rangkan-rangkan tekarorondom itu bakakaka ang kiningo teka haling ra rondo rimbay rahuangku hito rimbay nakabahu ra tahun itu happy na sila Richego Kid Jack ring home yun rimbay no pinupusan ra pangkausan.

Amyo bakai na ito rimbay na ringa mo yun rimbay rona sa okra jora ni natangan rimbay pahilion na minggu hitu baka bagakar rimbay yung hinori rimbay ri che gu jontan insin kay pantangi daraa am rimbay ito pano baka bagaka sinulabit na to liko ni amlayok na rimbay pano binal ri che gu jontan insin jadi pengkonangan kura mo yung kawi ondo minaya sumindangan ang kining oras sa Babi FM kasarulaan rahon umurot yuntor pera talimpuon am rangarangan taka ondo inaya nangundi ra kono rimbay ondo pinahilik ko ra londom hito amalang sano pahagap kaka ra kau kono ansenan sukana nang kilingo ra ka binurimba rimbay uli kono mesin mimpung ra kono minatangan ondo pinasalula amay ra sa Babi FM amang ibit ra pantuliaran taka londom hito pahagap kaka irani kakao ra dua rimbay hito rimbay intori Harry Parais nalolot bayato paparimbahan rimbay intori Noy Intiang oko kapusanku hinakin ra ko ni Hendra Neglon, kanserondom, kanserantingais, assalamualaikum.

Tembalut ku kabzanan na tatuang kumada gaitin sanan titatuang tada ko tolu ko duon ho padam apat tulan konom duon ribu duon ho padam onom. Nanon na kabar na kayo hamba ko na po tatuang penati kalansanan na tong sanong-sanong tawad tayin sanan ng lidas-lidas. Ara dati na kayo hit maso data mangi siat-siat kakakan dati kay teka harap sapain-sapain at tuwala din lihawa at may pagindahaw ba? May lihong-lihong. Posiko kumada kayo. Nga pagulo nila, posiko nagi kumada DJ Henry Aneklan. Minang baluti ko sa limbahan Boros Murut. Ang pati lambos diti minim po ni Jam kasi ang tatuang nga pupusan na Jam. Kapag padam duo, pitang asodop, miyampay ko daho insan po, LP Herapi Alpinos. Posiko matad sa kadung na kayo dit auli, sa kadung na kayo dit au insan ta putut-putut kumada dit. Kasi limbahan Boros Toko, kasi limbahan Boros Dusunid sa Bab FM. Kano tumanod ka sa limbahan dito, maya dot frequency. Tumanod dot kinayanan na kayo, montok na intisan watas kotonobon. Idwatas tisan kotonobon. Kano tumanod ka sa limbahan dito, idsiam na padamdo titik turo FM. So ay kala, montok na kayo silo sa pagunan, haro kompinayan hilo sa pagunan, sunodan nilo. Kano tumanod ka sa limbahan dito, maya da RTM click. Tanto na po ako sa limbahan miti Lombus Med FB. Om nagi TikTok id sabah VFM Vigod. Ay sa ababayan pinatamod na tuwang bayan nga jam ko ho po dumbalan kod po ni hot sinding dit karohian na kayo nung haro na makianod sinding tatuwang bayan na aw ilan nung kano dat manang kiro mo dahad hitihid konti mayad pamalawan telepon nga malam kasari dat manumbaya pakianuan na kayo. Baham kapagulo kinanghon to ko joget-joget ako may pa sinding di Ben Simon om i ateng. Raitan dot yahay om sutanan dot mulig kampung.

Nakapagulo mo na ipanuwa with Angelica Ojik. Kapsa na tatu ang Angelica Ojik. Ito Fat Siao. Kapsa na tatu ang Rostina Dami. Rostina Eying ti. Kada, Rostina Eying. Ninsilian nga hiti. Robert Berto. Nga minay nagi liga. Minay ampay. Minay ang balot na hiti. FB. Rita Manga. Tahir Steven. Isay. Ninsilian. Insan po. Jenna Takag. Kapsa na tatu ang DJLP. Kumate. Insan ang tambalot. Kasalimba, tambalot sa Babu FM Salimbahan Bros. Dusun na ng kopya ka daw ang Ponsiko ang tabi pibabasan ka DJ na takag Ponsiko bang ka na nagaliwad tumilambos at manahak sa kadung kumaga sa limbahan mitilambos diti hitin TikTok hitin FB id radio id RTM click tayo ko ang kurah ko no podcast makinango at kasalimbahan ka na nagaliwad at papailang ka na nagaliwad like tayo ko manahak datarhian ka I Flora kuno si Amni, I feel den komisan nata tuang I Jesse. No kabar kayo? Ami Lohinciong, nagi Elizabeth Bert, I Paul Eric, kadi Paul Eric komisan nata tuang kumadika di JLP, tapi ibasan kuma tambalot tapi nangay, makikinong ako sa limbahan Bros Dusun kadawo. Baham, sinding pati lambos kana kinong hot ako nipi kuno po. Tadjuslian su tadanda tingkad tingkad ay di may nasuanting.

Bulundong kabisan ang tatuang kumadya. Demis Losod, kakal po di say. Oh, Jerry Om, mantad apin-napin. O si ko, Jerry, Justina Makunid Sinding. Harano, aw, kita na di kopi guli ka. Batong bayan ko na papaunid jam kahapod. Itimpod, anam na hapod binit, jam kahapod, gisam na jam kahapod, misa tatuang ka. Justina, Sinding mantad di Daniel Ronsay. Amsoy ka hitihid piro ruman dot nugyari. Piro ruman dot FB nagi TikTok kanu nagi pang papong kapasan tay ko patad pasan. Maya do WhatsApp bid kusong isa siam apat siam kusong turu walo turu walo. Kusong isa siam apat siam kusong turu walo turu walo. Milang pasuraton na milah nagi dat man kayo tipo tay ko man rakamo orolo do kayo nga au nur om norwon kopyo anaru no pon do kopyo audi elaan dat paporongo kay. Man na padharat ako sa minute nga milo na rin. Baham tila musot ako. Kana pakinangot ako sinding laid-laid aratolo sinding at magisut-sut nantakan ni tanak ako po manok singgugulian ng bagal no.

0: Masoh di tokro po.
1: Ayo, belajar ko piyo kyo. Sera kagayo ko, kanu karajat tasunong ko buru ko pasyon.
0: Serad na kagayo.
1: Hanggo na di may po yo iti. Aho di insan-insan po mo nalipon. Daulo pa di muli kampung. Kaliho di matumulahing rin.
0: Sorohonot mulohing nu, dadamot tiulod po impasi. Kanapulagosod hara kapurimanan tiulod miagaliti.

0: Mangkudit, bulanan mamanaw kiyo. Kala ko siyaw, agung mo di karita.
1: Eh, ako ba ti? Mung kapi, doon na pagtaon ko mangigit luri. Hadi, sumandak.
0: Ay, Mangkudit, untang ilo tagwang, untang ilo tagwang. Hadi, makarita.
1: Ay, matay.
0: Tangan ako.
2: Tanuda ko turan, italunalun. Kada ko siya ud papanaw karita. Saroh na tulundit ko pusano, kada pulogoso id kay hadan yolo serad korikot ko idwalay.

Sinding nabo di narong auto kau ditinu di nga sumandak tangad dalan mantan di Julius Gudong. Hara dati enerbaan na kayo. Sumandak tangad dalan. Baha mi marino sino sinding langad kud malahing ka. Balan kud mintong tino ka. Sun samido ka di demis lesod. Papa si ko balan kud at magihumlat sinding tu harahat sinding dit pinakiano do kayo nga aiso dot okito ko ako ay hum. Kayo ta kayo magihum. Apagulula sa ako po itong kumbalutan hi ti Matilda Monuit ti Jena Taka Ginuria Madisin Anita Thomas sa'yo po Maria Johan kamusta na ang tatuang Maria Johan minagi i Majakong Majuna naritan ko na Jena Taka gimana po Jena Taka ginsan po po si ko kumara kayo. Basinding patilang bos diti manta di Molly Alinama Jingle Koposik. Ika silimbahan bros disun Sabah FM. Senang kopi ya.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Kaubisan ang totoong hani. Am lagi Justina. Itina jahani, kaubisan ang totoong kumadi. Ras dia na saya pabagang. Amhara na pira-pira tambalut dat minakianu dat sinding. Ihani mantan papar kaubisan ang totoong hani. Ben Luis nga kakalhiti, mem po si kau. Am kalansanan dapen rongo wi Leslie. Leslie Malitin. Baham kana lebih pagulo kinang ho toko dua sinding pinakiano da tambalut. Isu ang timpu da 6.5 minit da pati lambus diti manumbaya ako da nagyari. Manumbaya ako da kayo da kapakianan sinding ngamnung harhat pamalawan ngambalan kod mamaramit at tino ka. Kana kinang hot ako auto na di kapiguli man ta di Daniel Ronsoy tanak kampung di Jimmy Palikat.

0: Bangun balai tengok marabit timbul lawan. Halo, kapisanan tetuang.
1: Halo.
0: Halo, tempi naik kapisanan tetuang.
1: Ngan tetuang lagi kumah dia di DLP.
0: Tempi naik tempulan. Posiko, tempi naik tempulan. Nakan udat miramut tetuang baina.
1: Ah, lagi kopi ya.
0: No kabar.
1: Ara. Ah, senang ba. Minagadaw-gadaw gaya ba ino ya. Tentok hari tiga om. Senang di mana tamu-tamu di latang paroli di sini, no?
0: Oh, baik. Baham harus sinding pakai non, no?
1: Ayat memasan aku dati.
0: Oh, memasan. Bapak, mana? Mana apa belum, so?
1: Pasan ku nopati. Eh, harap tuhatan ku dia DJ. Harus norong-norong nud takar di Maria Jakim.
0: Oh, rin lagi harahat pira-pira akong balutan pinapaila dat nako pagulo na itambalot ako di.
1: Oh, oy, kasihan na di ako pia daw didid. Iyaw na ito sa aro na gaya na mamahasan daw didid. May ado sapom. Di ano po mo no, na dem siyo, nakapipaganakan di Maria Jackie mo na kong siya sa kaupusan. Daw na patulon niya dahil sa iyat paing kakal na hitip pumugunan
0: iri nagi ay sa sungan kadit malahing-lahing
1: ingka na ititika daw nga ay namila ay tanay tana la na mamimim natika daw dat, ya, malahing natika daw
0: ay anda marawaraw ba
1: iya nadalit harap-harapan niya nga ay naila na ay pumugun-mugun na tulon niya Mamasan ako pati di jid kapi sanangan na tatuang na tadaw katalod matak dia alansan ako kapagulupam kumapa dia yung pwede paganakan no alansan na tangasan ako sa nga sagit sa kita paganakan no di jid
0: Ponsi ko
1: may kalapam asanan ko na pati ba na nga at ikaw ang balutan ho dahil sakit-akit ulay ko isakit-akit dito walay ko eh Yuliam tulon ba siya paparal ako daw nakakit
0: pa oh ba
1: ay harap ako draw o siya nakasod ay rideo makinago siya na rideo ay kompinan ko dila kampung gaur maganakan di sika paganakan di nagi imanika kampung ratau kota bulud nagete kambalan lek isabin himaliagom di sandakan bagang sage anang adila maris marudim yagang dat kayo madang ikoyok min ipitos tolos ijaniupin ilan lenggang ija gimbon nagi iubog din Peter Parole, Itumas, Ilungkin, Idansi. Masa na tinok ba dahil Idansi? Asip, Ijalina, Isintom. Kahit kura-kura na tabar na ikon na rin. Kamanakon ko hilod. Ay tamurdo ko daw. Landungan nga. Pamungaraan ko na pwede dito. Ilo, pahingay gaur, may itunang. Nag-itit. Isay pwede. Iro sa itsugod pa ma. Lucia Tati Bibi, dahil papar. David Sandow. Ikaliyon, nag-i-dyan ni Lunag. Ako nag-ialihwa ni Jaimol Lahilad. Rungus, Kampung Rungus Tapakon. May pagpasan ko dat opsyonan dat tatuong dat daw ko talo at nalansan dat ngalidali dat to ko kasi dati tiki-tiki ta daw pasanong dat adap to kontino kay pihda dit numurikor na sanong da ko aming kakana di JLP.
0: Bapak sih kok kemarin itu bulan hendak kena
1: galak bapak kenapa lagi ya
0: oh Wilson Leon kau bisa nanti tuang tempe nih Aham, kana tilam busa tako makinaw sinding. Sinding son somido manta di Datu John Gaisa sutunan ika nasang ulun ginawan ko di Stephanie LC Padan.

0: Sang sana nanalis ka nakarang dua sinding. Pinakianod ka mulutan ni tinod di. Bamtila mo sa takaw dat magi nori. Magi ang balot. Ang balik od maramit malawan. Hello, kamusta na ang tatuang to pinay?
1: Hello, LC.
0: Hello, kamusta na ang tatuang book?
1: Oh, kapisa na nga nga, gi.
0: Ano kabar?
1: Kasa na, ang iwo. Minagadaw-gadaw ba yun, no? Hiti.
0: Minagadaw-gadaw kayo?
1: Oo. Oh.
0: Kadi itampulan din nga minagadaw-gadaw, nagipanang hiti ka daw.
1: Iri, no?
0: Bamara sinding pag yun, no? Kapin ko rati?
1: Pagkano, kung nadadat sinding, dan, mason, pagkano man, tada ko sinding la. It, pagkano ko dadit, sinding di ipopaw di langad nunukad di.
0: Langad.
1: Imiampot di, bayi dua tulun di. Magyangaran di. Nalihuan ko na.
0: Oo, oh, mungro.
1: Pupus-upus.
0: Sa pilangad-langad.
1: Oh, sa pilangad-langad sa pupus ka.
0: Mm-hmm, ba.
1: At mamasa, nang upandad ng kamulutan ng kapagulo, kung mapwede ka, imiampay paganakan.
0: Onsi ko.
1: At sumuli ako pa na datang nga pasan-pasan na tanga kambalutan. Narang ako na pasan o tin o tampulan po ang sikaw. Nagi ikali yun. Yagang ilag, itampu, ilag kayo madang, bagang sagi. Nagi iro sila insugod, imalyagom, iadila. Nagi janupin, janilinog. Nagi sintom, yasip, ilungkim, itumpas. Nagi-sinisatur, ingam satur, nagi-adul malik, nagi-iladid tuarandi. Ako nagilihuan, tadi ko iladid kampung Baita Kandingaw, alansan ako datang lidas-lidas, kaudino. Ako nagilihuan, isabin, isay pa ibadu-badu, ilad iranaw, kayokmin, sinsan giner, nag-i-lusitayaw, narumbay, manikagrawok. Pumupo dati ay LP nga, ang alihuan ko itong nga ranat, itong nga kamalutan, retan ko na pangaran, kayo nga ay kamalutan at ang tada M, karikat na jet, ang nakampay, nang awit ang mga rani kayo. Eh, I'm ipituros pa ma. Lansan ko dati ng lidas, kawa ikaw ang balutan ka ang awi. Ay, rin at pasan ko kayo. Kapisa nga na madopo, asa nga katungagan ta ka, suwab. Ano, napaburuan ta ka mga lidas, ta ka dati insanan.
0: Mm-hmm.
1: Iririn, LP, ang ponyo na ito. Sinding ni Finikiano Kukyo.
0: Oo, bambalan ko din, oh. Bapos ikaw.
1: Bapos ikaw, LP.
0: Oo, hinakonobo. Pisa na ito. Bah, kanatila mo sa ito ko makinakaw. Sinding, Finikiano Kumbalutan. Langad ko mula hingaman tadi manang ongko. Ang pagulo nila sa sagit-sagit ako di Morris Awit.

0: Pinay! Nga pa kaya no?
1: Ay, min panaw ba ti? Apasan ni hilawalay ay sa man-man.
2: Mantan min panaw ay sa hantalan, labi sanang tumanod ka para gatan spot. Mantok kalidasan tinan, koparkison do pangusarahan.

Paguli ko agumin pa no, jam ko pa na misa dato tuwang jam ko matalo pag yung balutan to ko ang ponsi ko dit minakyanod sinding muntak dit ako natumbaya sinding pinakyanod tuwang bayan no kada ko kaos malanta ko naman nung bayan tipu-tipu-tipu buntol mi Matilda Monuit kamisa na tatuwang isan po sabli sab kamisa na tatuwang sabli maris morodim kadao kamisa na tatuwang kumadia di JLP isan ang tambalot inampuno po miagal ngawi di tampulaan sinto miagang Jenupin Johnny Linog Lucidoyo Julita Magret Rosugud Malia Gom Joseph Patilo Joseph Colombo Florita Kinajil Adila Devanson Petrus Tampunan minsan ang magkikinong kingaran Egsom Z kadao lola tilamusa tako at pagyang balutan dadamat po pa yung pasi ito pamagunan posiko may ijabidi Cambrin Cristiano Slangkait kumisa nang tatuang dia DJ kumisa nang tamalat kinong kada Charles Lagino naging Haiti pentano did FB isa ni Lina Jakat Tirinta Mangga insan po Josie Mindong Anita Thomas pagulo makinang otong sinding man ko pulang busa sin pason manta di tambalot ako kay Abdul Malik. Kadi Abdul Malik magandang kasuwatan dito mamasan at kabisanan tatuang tadaw katalo kumade DJ kabisanan tambalot ko sa Bobby FM mami group yung balutan di kalihis mamasan ako nagi at kasiyanan kumapaganakan di tilang-ilang di tangatiyagak MJ Maria Jakim Tunay Duan nila yalad malahing di kaupusan alansan ako ng otoboy ginawa din lo managuang nuno inantakan itilang ilang di lo amamasan ako naging kumatambalot ngay nga siyo to arayt ko na pagyawakon megal di yagag yagang John Yupin George Gimbun Yubug Petrus Tampulan Simpson Gimir Koyokmen Rosugud Lucidayo Maria Nix Basintal Helen Deong Julita Judith Lali Inggang Ibeliagom Injalina Hibagang Sage Joseph Abi Yunduk Janis Monsatil Isintom Sabin Majakong Wajuna Hinggam Satur Tambalut Isway Siyo to Siyo tan marit Tatuang bayan nga iti Sudawil ko pagkaring auto Mod ko da kayo po nakakupi-kupi Pangurulas matad Mituduk Kada Minaya do tanod di aki monitiw tu polo minigit ya do balatak tagayo payanan lohod tu polo dia do koit no ponu lohod tu polo idua ito mo dia do sinuh di aki makihup tambur yo ade bahom pausiko to pinay Abdul Malik kalansanan dat aruhay negari aruhay dat atanduli at ginaras atinan to pinapay Abdul Malik dat sumakit sakit ako bagian don dat yung pinay kadaw bahom kumado kayo hikakalpin tanod ko sa limbahan dito pagulod at negari pagulod makinang otakon sinding harahitit pasan patilambus manta di Joseph Patilo kadao ka bisan nanto tuang tadao ka talo di JLP ang pipapasan nam nagi ensan ang tambalot ngay Megala Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Inay Rosugod Inay Emilia Sandakan Charles Leginon Joachim Kubot Julius Pansay Pansay Avitus John Marit Maris Marudim Acoy Taman Pasir Putih Putatan ni Francis Bonio Dato Elizabeth Morris IMM Suk George Mining Patrick Antang Florida Najul Patricia Nicholas Joseph Colombo Petrus Quintin amaysan ang tambalot sa Bobby FM makikinang ako lansanan tong lidas ngay tarimo amyan lagi DJ kon si Kota Gayo na Columbus ti pasan ko boros dusun sa nang kopya is an itim pamagunan mali Jesse Patino baham bawang moroli di sahimi jaharin sinding patilambus tutanan paingan dia di Marlini Fan

Ko tingaligani ponong piwalitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no. Ito ko, sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talinga di ala. Maruputa tababayan dit au o sanong, ipanong kawigan sabah kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa. Teka mayroon WhatsApp kusung isa isa anam talu talu isa isa kusung turu. Teka mayad Maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam. Miyampan eskom om Maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Stanley Stanza. Kamusta na ito ang tabi na Stanley Stanza? Sunduan nga iti, Mali. Mali, mandad pulau, hilang pulau Pinang, daba ba na? O siko, binayong bayad na iti TikTok, kasalimbahan bros dosan di Sabah BFM. Bapak di labos, man ko pulang busa pasan pinata do kombulutan, mantad di sa iti. Edmund J kada kapisan nangan tatuang di JLP tabi tada ko tolom tabi basan no kabar no ka sonong-sonong tito pinay posiko. Pati lambos pasan man tadi John Yupin gundahing John Yupin kada tapi tato ang tanong katalo di JLP Rafael Pinos paglupo Columbus kuti pason ko kumag kumbulatan iti Sabah BFM masanangan ni Hadmi Karuhang manong kasiyo kumatensan ang paganakan ni tangatiyagak Maria Jakim sa kulong tambalot dahay iti Sabah BFM baros dusun kanazan na lansan at katoboy manibaba itimpu-timpud modluhong tay timpud kay hadan siyo nagito ako ihay na kongay kakakap di tangatiyagak di antok pinapanaw kadao. Tuang tim masan na po yahed kapisanan tuang kumati sanan tapinay kumbulutan hiti sa Sabah BFM labi-labi kumbulutan dahi amo apasan manhak pason manikin timpo ano na pati lang musok ti pagyambulutan toko hiti sa Sabah BFM damot pa yung pasi nung akon kaya ti muna kodong ay say po nung akon katindo nga sira po taluadan DJLP ang tabi basan manta dahi makaruhang John Yupin ang di Lerni Erina John posiko gundahing John Yupin. Florita Kinajil. Shalom DJLP. Buli makinu sinding Jimmy Palikat tanah kampung. Nung haro na id playlist ka. Nga megal na kau ni na kau di tino tanah kampung. Bam posi kau turuhian na sinding dila. Shalom kabisan nata tuang nagkumadia am tesanan magkikinawa sa Sabah BFM baros dusun na sunong kopyo paglupo masan kumadia DJ sumulib pasan kumbulutan yung minamasan hok swab kumadi Flores Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Jose Patilo Maris Moride Mingam Satur Adila Dubanson Namilia Gom Dennis Nicholas Yang Abitus John Modo itong kampanya nagi Santo Bauna Wright may pasan kutubian taro katolo tilong busa toko pagyambulutan dadamo toko pabimpasi tabi basan kumadag intensanan kadi Florida Kinajil. Posiko Florita Kinajil. Ang kalansanan at katilambos sa pagyambalutan toko nagi i Stanley Stanza DJ Stanza. Posiko DJ Stanza. Member lit pa nila ako. Ito minay umbaya dahi tihid TikTok. Kasalimahan bersusun Sabah BFM. Mon-mon kapisanan tatuang kanaginang otok sinding diti. Osang ulunan manta di Rosario Bianis am sundung osodo di Jesti Alexios.

Kailo pa nang ko. Watas suara na po ng watas bobos sa sopong no kabani pagundite. Kagumuan magigian na titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag ko dahil subagid icon watas. Watas liti pengayon italun hapon mapat kilometer mantad id kota Kinabalu. Kiginayad 1,106 hapon mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan. Montag watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa. It ain't tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulodite. Bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantan labus pagun.

0: Kalau sana nulis kena korang udah sinding di jam kamu dah bisa dunah pada mapat. Minit tata tuang amulok papitongan. Kena kau pakai arah-ara udah mudukut. Yang barat malu tu kau pakai sam jam kamu dah dua pita katuang. Tuh aku mau pesinding-sinding di awak nak kau ni ngapa yang ngulud no? Tino hara sinding oi adik di Ronaldo pagi hara nagi sinding di Jimmy Basinau, Wilson Leon, ami pinampatan di Rasmay Otong, ami Frankie Pulian ngahara nagi sinding pengulut tatuang baina. Pasan pati lambus man ko pulambuso. Manta di Inggam Satur, karena kena gak tahu no kadi pasan di Inggam Satur tatuang baina.
1: Satur mentad bakilang ko tablod magano ko da mamason dat kansa na itambalot sa Babi FM tarutama Julita Magret, Florita Kinajil, Lucy Doyaw, Yubug Tampulan, Jimmy Satur, Lonely Inggang, Narumay Pita, Niyampay Pason, Sanong Tatuong, Tadaw, Hari Tiga. Ang DJ, may dadaho po niyo, isinding di Masni Sumiran di Rumandawi. Daharan na pa yung ulod.
0: Oh, Mas ni Sumiran. Rumandawi kadi tambal toko i Inggam Satur. Balan kun bintang tino tapi na Inggam Satur nu haro da tatuang baina ka. Baham pati lembus man tadi kelaran suang kada Shalom kapisanan tatuang ngam kumaraja DJ. Mamasan aku lagi da kapisanangan tado tapak di kata talib makiuni ko da sinding di Francis Landong Raitan Kagos Batos to. Man ku parang hayat dai sanan di orhian di sinding ku man lagi dia. Alasan sana lihis ginawa serad korongo sinding di ti Posiko tabi Malaysia Madani. Kadai kelaran suang am nakauni na sinding Kagos Batos to di tino kelasan anda na korongo kalansanan lagi da onsiko nakorongo wit no gari nung kapan ba pati lembus hambalan kuda mintang kapisanan tatuang tadaw katalo kumadi adi jelbi masa nako paguluya po kadi Lucy Doyo kumadi lagi di Julita Margaret, Julita Judith, Helen Neong, Julita Mbobo, Adela Devanson, Flores Boyjo, Lucia Tati, Bibi Rosugo de Melegom, Klaran Suang, Narumbay Pita, Lalinggang Yubug, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Kaisun, Demi Satu Ringgam Satu Johnny Upin yang pengenakan Abdul Malik Sintom Charles Lejinan Maris Merdim Jesse Patilu George Kimbun Mimpi Pasan Kepi Senangan Tetuang Kumada Kayu Om Pipo Basan Ponsiko DJ Kade Lucy Dayo Abarakatan Kono Kamingkan Lagi Kumada Lucy Abarakatan Tokono To Insanan Bampasan Pati Lombos Siti Mantan Tambalo Toko Malay Toko Dot Mokinongo
2: Hello, DJ. Iha iti manika garaw. Tadhe, tintalibong tampalori. Manu ko kasiwatan da mamasan kumadit. And sana, hindi makikinangaw tangawli. Lalabi na kapi amigali bagang ni iubog. Nagi itampulan. Kung sikaw na kayo dito sa umuro, murang mangungkap daw nga. Ako na po kasuli. Ako ko kahaw mo na lipon. Kumanagidili na malanday. Di alumihot ako. Ijali na. Hey, lad. Kutamarudo. Ay, minanatas ka na minapajual dat. Kung ano ka di hari Minggo, kay jali na. Puntih, no? Hey, tiha ko na pa dahil walay din papapajak din. Tambalo taman tad kilo. Eh, dahil puntih. Na itaw lod pasar keke. Iri-iri, no? Ponsikaw.
3: Hello, DJ. Sinang tatong. Ho, jali na ko, be. Punta kita marido. lalongohon ako di bridge. Ogulupom kumapadya, yan sa anak ko sa sonong. Kapapanaha noon, umuliwaray may paita pagganakano ho. Siya kumakalat na di magyajakim. Santada ako pinagkutuba at kaya lah. Kumadi dyan ni Upin nag-iim. Konsiko ito nagigimakad. Manhak na hop dahil pason. Kumadi di bagang. Itang pulan, ikaw yun. Sinsan Jimir, yadul malik ko. Isabin. Yagang natalipok matuti. Kagoy sensimbuwa nagi. Kano kunda disinding di. Anak ko gumalangkap ka di amjan kundilong. Pangkapon ko di kaliyon nagi. Sana ko di. Sana ko hindi daddy.
0: Bampo si ko Jelina kami menikah gerok di tino di bahkan nanti lembus atau kau makin awas sinding sinding pati lembus di tino manta di
4: bampo si ko Jelin
0: oh Renaldo re kimara oi adik suto nanda tamak dumpul di Jimmy Basinao.

0: Kabisanan tatuang Victory Ang nagi kuma di Polinus Giyun kada makin ngaw nagi radio ti DJ nako guli na minay pangantal kalimpunan tu au nakarasam sa depon pa na rumasam na pa misusuab wa ginongkusan na pa may pamungot kada pon dad katampisal atutunan matip atuntugan matimpulot gata kada Polinus Giyun. Sanong ko pa yato na ko ngay papangantal ito pinay. Ang paglo makinangoto ko do nagyala sinding nga itit isa kapila na rohiyan ako po ilang inambo dat kementerian padsakayan MOT papawala dat isa po panimbanan kumad akta padsakayan aralan akta talo kati da kompo konton diti mentok papaintutun karalano dat pampasan kumad dit ahompitan teko paganakan dit ahompitan kuligaganan gama-gama di daribal dat nauk kampay na it minangakan dadadah nabar sila di menteri padsakayan Anthony Locke it pinapailo dat atag na podilo nga montok papatanto dat kadangon anud patahakon kumadit na kompitan ng pagganakan nilo so ay ko it ukuman di pain haramantad miagala jil om nagi danda kumadit mamusala.
1: Piala Dunia FIFA 2026
2: no kamanang Piala Dunia 2022 Argentina kompit montok popotimporon kinamanangan ng insan-insan humontol montok kanu kangarano no kamanang montok kumuapat damot dilo Mexico no pangapogun dit kumainsan id susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu ontok diton hopodam siam turun hopod hopodam siam walun hopodamanom om 2026
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.
0: Dapat ko na ba jam ko hapon na misalima na pa na mga 4 minit na tatuang hiti po di timpo takod magiruma-ruma magiambalit tatuang pa na apong korpah pun si kau kumarka desa nani pinrong maya da radio maya nagi dot nageri RTM klik hiti kasalimbahan miti lombus hiti TikTok hiti FB nagi nung harohot sayit nataliban datingaran au na kolombus pason au na tumbaya sinding pinakiano kada kau kaus kada nagi karlogo dat mimpakiano dat sinding-sinding karuhian nagiyo ka kumadi minahak dat rohian pinapawilang teko she apa sih kau nagi kumarapet desanan baham sinding tahuri na pang langad manta di Blasius G ako ko dati raitan tari sa isang aran kayo pengkuro po insan po kapisanan tatuang o sanong kadapan o sanong kapasikan na suwab kapiro ba kawago da tadaw ko nam ditinong aiso na hot kahimpagong hinaw ko po habarakatan to ko da dami namangon manta da LP Harapil Pinos bye bye.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulun ra media sosyal. Ang umbolora ulun ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi na mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono ang ulalatra ulun ra media sosyal, pero pagkano raho onsoy batikin, ika pono amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Itawag indoran pembulis tayo.
1: Wawalu ahalung rapansur nulumba. Yo hino, ambal rasa naman sa buli-buli no talumupun ngaminit ratukir noro, bahat nguinan ra normal amika ahamba, ang alapay na kanon nukapiyahan, tumo ang ika ang sihup, ang bolong ra cukup ang quality, kurangin ang mahuna ramasin ang umanya sa sanduk no te rasongoro, ika alabian amika poyo, mulo ang inum raminuman ka alkohol, kurangin takanan amika piyo stress, kinabalo taka sino kain supan, pahalungan ra pansur nulumba.

0: 明日は会うと思います。
1: Hai, kopi bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi, unduk ngadau devong ibu devong opodom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga, doit saba VFM, koso himban bos kadazan, noikot binasi osuau tomai.
2: Kopi bosian dong sebab om tapi pepasan ko mare zo tebrego ngapi dong sebab diti ko opodom himo vuhan konom duvong ibu duvong opodom manom. Dong sebab diti tawa dan kemat penengavi dan menyekin nongol di tikus hemban bos kerajaan mantat pada jam kapat hong 4 minit pada misubab di bayno maputan bagu mempai dago DJ Sugah gisam lapu pesan mentok do kesempan bos kerajaan atadau bayno gisam na jam ko sizam do dong subab kona balio zu pesan temoy mo abasi temoy mo it konsikan temoy mo it kepenong kota hodan kumadit binamangun tunuan toko do kesibatan at tumugubang datadau bayno ano na po abazan at toko datadau bayno aw kapanak to ko do kebuhingkangan ano ina bazan ni tadaw kaniya dati mau dati songku abasya pinanaw kada bito da tadaw bayno o kabay to ko bago do ko posisyon to ko tadaw bayno miampay ginavoh di temoy mo menong ko tahuan it pumusaban to ko temoy mo aw osukop dati aw ogonob nga iino tayo mo dato ko to iino pihi dami na mangon kumada to ko om kadahivay tamoy mo manong kotohod kumada ito na mangon dahit ko sa imbaan boss kadazan anong subab di tito pariko nga vi mga tamoy mo tanto na do kivado kapoyhan kivado abal lo pahumbusan kumada do zo om po yung tanto na do kapamuhisan na tikid ng subab obino dahit tadaw bayo na diti tadaw kapat diti dong subab diti dong subab diti timpunan kumiyampay hozo mumusik di ozo otu posik no obi no sabi abi otu di kakaplo pengodap dong subab diti posikaw no dong subab diti miyampay kinakot ako hozo di repeated rekong abi yung nga nando otu otu.

Taza at ako bago umiyan pa. Hozo sumusod iti tabi ko nga vi. Iso hozo ko kamay da. Papasaw di hozo da kumahado dandi kumahado bukon. Ano dati o dandi di no? Kiba dati dandi da dong subam diti. Umiyan pa ito ko hozo di Adob Jamit ikitan ku i dandi dito. Dandi dito diti tabi ko nga vi. Duvo mini dandi. Adob Jamit.

0: Ozo di Erika, Edward Kubot, Katinawan, Umuhigay.
1: Technology ang inovasi Sabah menyudang dahong konsat.
2: Antara konsol kumaikan pogun yang penahun gisom do tadao baino.
3: Kinongo, ahal ngawi ba baino tadao diti.
4: Om tanudo o kapoyhan kapabagu insuang om habus pogun.
3: Tanudagay, doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao.
5: I-point tunud, im-RTM nopo.
0: Mega tamay mo ikata pada jam ko nom toho nga pod minute nga ang audio zwitia bala pagun lo tadaw bay no om tuho da bala tadaw bay no tapay ko nga vi ahal ko yung kapasan na ning ko koton lolo kiton man pibahasay doit pitumbang pitimungakan kotinanan miyampay pamaunan om namo tino kukikita na ikapabago

How's the Dion Christopher Kunjan to break on a top view yung anan the COVID the zoo the jam konom pero bao minute ng usapan ni pagunta ko na di ko matapeng a video pa de tindahanon pagadaan mugad mo iklajad ng usapan ni tiyo mabubor at italo nalo na ng usapan ni tiyo hansan na abasya pinanaw de zoo hansan ako taboy de ko somo ni tiyo talo nalo ni obobo om nagyo papa tonda o tanak mugad mo isikul ng usapan ni tiyo hansan na tumay mo abasya megado tiki dong subab papatonda da tanak mugad may sikol ang papato da tanak mugad may sikol hisan ku jazu iso hozo hozo di Albert Ginun iti tabregong avi pinunganano mononso iso gunoh.

Ozo dili dia asong tapi kong abi tambahut dari nombor nopo. Dari sampai abi tambahut kopi besian kuma dari ozo redong subab diti. Homi no wagu tambahut ngabi do tinimungan ngabi do memohis ngabi dari pegun sabah teko tinimungan SE redong subab diti. In posik do dati maso menguzar dati nan dati. Onu nopo mani ozo redong subab diti. Ozo diti tinimungan memohis.

Insan pabago ko pipusian ko matpringabi di katatanu dati dahit ko sa himbaan boss kadazan ko uni dati the radio dodong subability o mabi dati pringabi di ba maso dati minum dodong subability o mbo kon tapinay dahit ka tindahan no no pagadada nombo na po ko zon diozo ko pipusian katawadan no sa kodong diozo tamoy mo kumaday dagay kiba nagkira maso mintong do miti hombus diti pihabana na mimbul sa savan sa pamagunan e pihavanan da pihatan da Brazil miampai da pagun Brazil miampai da pagun Scotland nambo da baina diti nakatumpo sa Brazil da duvo ay so da mantok da Scotland mama so punagi o pagun Haiti om nagi Morocco diti da nga subab diti kakal pada mini bagal miampai duvo tumpos gol mini bagal kira sapi duvo. Oh, tahodan ko mada diozo, tumoy mo, mumihi diti, kasembahan boss kerazan, ibo ko, na magkinungo, mazada si Zampo, dam duvo, titik tu, FM, teko, atus tu, opod, nabo, da, dahit, habus, mantad pagun, sabah, teko, habus, sadu, mantad pagun, Malaysia, makinungo diti, mazada diti, RTM click, arahivay, mama kaso tamay mo do gumu miampay do RTM click na timpo bay no to Mazada RTM click no kanu ko do mintong labinti hambos ti sa pavan pipoyan mimbol sa savan do som pamagunan diti tabalik ko ngabi timpo bay no diti tabalik ko ngabi ka miampay takaw di tambahot pakalaja di Johanna Joseph Locupi do nang subam diti miampay do montok da kumuhakan papoyhan ko kamay da mayampay da kumuhakan teko info kumuhakan da timpo diti nagi kong ako nagi da hozo kong da zu hozo da pipi hozo da montok da tarawa bay no may kanta pa na jam ko to tong pod minute nga ang audio niyo zo iti hozo nga vika wabago di natay mo dahit ko sa imban boss kadazan do do montok da dong subab diti tumiyong boss may paidagay de sa BFM ko sa imban boss kalazan bah kado mampay patok ako di hozo da sinumpuban lamay isang kotaon di Nancy Mojico mampay na kita ko di Johanna Joseph Locupi dahit info kumuha ka

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pagun ito moy mo PRI. Italian San Pavagu au nakaswang sa Savan Binon Timpubayno. Buntugan Binon ingkapat diti au nakaswang montok kumain tahu. Do minisusut kapas di taon duvongay bu panambahu om duvongay bu duvong panam duvo. Namot, New Zealand, binakas ka Pavagu Oceana na dati trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no wangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kapiwasyan dong sebab tapi neko ngavi om nekot nadi vagui iti timpu dakangan yuzu di tiap mabesan montok kemuhakan id nembo do kongo ko vagu do kaintahangan do mantad sanguhun po vagu kemuhakan toko ikiva do pangindapuan sa sondi iti dadi tapinay isay gyangan no paintutuno po isay angan paimpanuno om onu i kaganan di tempuanon no dite
3: pivosian ngan ko no panga revidi pakalaja zo doid kaganan pisin toy ko fashion design om costume tailoring miam pai mintong ko zo do kabangan monombi basani pok tombizan om poposiva do basan ko basanan di kavavagu toy modern kamay di
2: dadi pia na hinaid no do monombi basan dit ko basanan dite
3: ahaid zo no do manampazat dite kaganaan dite ino no po nga manta di taon dubongoy bu o podom si zam om ko timpun pimpon no sa bagi do aw no giaba ko zo nga miho no gibo doid kaganaan dite di taon dubongoy bu dubongo podom tahu manta di ho Opulokis zo monombi basan ko basanan om kavavagu tumanud ikanangan do tuhun toy customer ko.
2: Dari ano di nga vibasan ko basanan e tamoy mo do tambion no?
3: Nakuponombi zo do pipyo basan ko basanan sa bala. Nga hobi kumabasan ko basanan ubang pinampang. Ho hobi basan ko basanan tinautok ko kadazan. Biaga binong ko, sinumpuk kong o maludu montok ako sa zan.
2: Nakuwa to iti kaganan pinihiin o diti?
3: Minomihezo do kaganan diti to. Ahom ko zo kanangan ko kumasani, om pisin, om nagihizam ko do popoti hombus, mintamong, om popointutun tungkus ko basanan saba, maza ko ponombizan ipoin bagu om abah.

0: Mako. Pio hinay no do momongo sa pasang basan.
1: Timpuy gunon montog momongo do basan nga mozo di kalalahan no monombi. Om kavo ipokyonon di customer. Ko basan di no sa pasang basan magano so do timpu kwang hobi do tohu gisom tu tadawla. Namot kavo ipokyonuan do customer no ponga magano timpu tahaid.
0: Kaabago kya. Dali iya ono o kavo do kain iko sudong do gunon montok do basan ko basanan dite.
1: Montok basan ko basanan saba ho hobi no mantad pinampang meluduk tomoy mo nada dipihi tu misudong iti miampai ko basanan tinaw kadazan. Nga kagumuan basan ko basan tinaw suvay mamaguno ino kain kopok toy cotton kadobo suvay. Montok ko poyaan paguhui kiba maludu toy nombo no po kain kabawagu di paguhu mamaguno na po kumohingan dito ko di kain ombanang itinodo sondi.
0: Dali inkuo ko do mintong nung katunod ito kuan basan om misudong.
1: Bion ko tukuan miyampay magano do tukuan po intunod. Popotonda di no tumanud size di customer, omsong yan do opongo, suon ko po isyoho do manguha di no, toy fitting. Moy do kuha om ogingo song yan do manambasan di no.
0: Misuway nang ko corak kamay do mo suway do bayno mantad ko di paguhu.
1: Otopot, tumanud ko payaan om kakal om nogi kivatahang, basan ko basanan kadazan pinampang kibalahan toy teknik linang kitan om tinuntu di no sondi. Om auohan do mono do di no. Nga songyan siling amas iniman sulompik ko Pinoy tutun mantad Brunei. Ginuno do tinaw kadazan o siling diti kumabasan to ko. Om bay no siling diti no kosimban kumasiling iman votuo to asil di no hobi o sikap.
0: Dali id nombo bogisan i auuhan tay osusa sangyan do manombi basan ko basanan ite.
1: Montok dogo bogisan i osusa tay auuhan do manombi basan ko basanan nga ay soy ko zo nga kiva imositi do bi on ko zo tay soy zukon ko zo. Omo maguno do katabazan ito gumo om nagitimpo tanaw. Sa bagi pambitanan, monodo siling om idbasan ko basanan tinaw suvay, ikivalin ng kitan o monombi mamaguno manik diho.
0: Dali, montok diyaw, kaya? Apatut nang ko potihong buson do sinakagon tong amuhok, iti basan ko basanan iti.
1: Oh, apatut potihong buson, tu basaan ko basanan no pong sombogizan mantad ko intutunan om tungkus ko basanan, imositi tamangan. Kamuhakan do bay no apatutudukon miyampay seni om gatang ko basanan diti. Moy do kotihombus do gatangon om au opunso.
0: Dari Tovi na pwede ay re, ano kahansanan no montok diaw om kuma kamuhakan ngavi?
1: Kahansanan ko no po nga kotihombus zo do kabu sa bagi mo no nombi pisin toy fashion designer. Omo nonombi do hobi ginumu asil iko pabu do ko pagi suvazan ko basanan saba. Ansan zo nagi kuma kamuhakan ngabi do timpu bayno do tumihombus mamagatang dititungkus ko basanan katama kikabahan om songovian mintamong senik basan ko basanan moy kabasa o tungkuson kuma sinakagon mikot.
0: Yeah, katuhadan kuma dediaw.
1: Katuhanan no gig.
0: Ya dapat ko nga vi inka no koso o kointahangan manta di revidi sanguhun kumuhakan i aba dahil kaganan monombi. Dali hansan do onu no pada i no kointahang di revidi di nakapagovit do iso kampungun suban. Kuma do kumuhakan nga vi do mogium do onu no po kabahan i kano manakaday ko posisyon di ho sandi. Dari kumuhakan ko nga vi, mantad panogi diriti, dadaliti pa di, iti ababasan, monta kumuhakan dong usubab diti, gisom ko piso mo bago do buhanti so do ino ko po do na

Damay na jam ko to, dumong pramis sa minit ang usapare pagunta ko. Di havanan mimpul FIFA World Cup dubong ngay bu dubong permenom di jam ko tahu dami susupad di bayno pi havanan miampai do Switzerland pagun Switzerland miampai do pagun Canada nahantoy do pagun Switzerland dami ampai dubo tumpos gol om iso kumanta do Canada iti no pi havanan iti dada dai pina pinanjul dai ho it BC plays Vancouver. Mina na pong papatak do tiko papak papavasa kabasa do Switzerland dai mentok diti dai tinimungan B diti do kabasa do tangko iso is Switzerland am tangko duvo matok diti pagun Canada diti miti na po nga iti duvo tumpos diti gol diti nga pino tumpos di Ruben Vargas di minute ko ano apat ko permonom i Johan Manzabi di minute ko himo ko permonom tu matok diti Canada na po diti nga manta di Promise David at minute ko tu ko permonom onom. Subay ka din na dahi da Piyavanan da dahi it settles stadium niti tapos ko nga vi Piyavanan manta miyampay Piyavanan da pagun Bosnia and Herzegovina miyampay da pagun Qatar nahantoy da pagun Bosnia din na da miyampay tahu tumpos gul iso manta diti Qatar diti tahu gul din na minan pinatumpos di Karim Alec Begovic nagi Sultan Albrak nagi Erwin Mamik dari timpo kapod wahungopod i Qatar na pwede tinga pinatumpos di Hassan Al Hayerdos de mini timpo ko apat na pwede duvo iti na pwede no kakal pada i Bosnia diti itang kotahu dari Group B mentok na piyabanan di jam kotahu di nakatahib. Iti no, tapi ko ngabi ano hide mentad by no, the jam ko si Zam dodong suba pa bago tapi ko ngabi pihabanan dahil id Estadio Montre Golupi Guadalupe iti dahil id pihabanan do tinimungan e diti pihabanan do mentad teko pihabanan miyampay do Pogun Korea, South Korea nagi pihabanan yang pai do South Africa diti do jam ko si Zam do sebab okito dia zu maza do miti hombus dat RTM klik tebre ko ngabi kakal pada miti hombus do sebab diti pihabanan mata do yang pai do Pogun Scotland yang pai do Brazil do tumpos na do Brazil do duvo gol diti babay na diti minit ko himong pada bahu mentok diti kakal pada Pogun teko i group teko timungan C diti pihabanan do Morocco pagun Morocco mempai do pagun Haiti diti kakal pada mini begal do duvo tumpos gol diti kakal pa manjul anjul diti berigo ngabi amo kita maza do RTM klik do dong sebab diti miambus do mempai do hozo do koni ku do dong sebab diti berigo ngabi iso hozo ban tadi Steven Masil kinong dia zo upusku hangatku.

0: Ano dagay, makinangaw, ababazan, kapayhan, sani.
1: Mega tamay mo alor jam ka tuto ng 4 minute gisam na jam ka vahut ng 4 minute dahil data tiket daw ka pat kapoyhan o kabahan tapos ko ngabi tayo info sa ni nambo da team politika ano da manak tayo papahumbus tayo papauni zo da hozo di kabago nagi da natay mo dito sa himban boss kadazan kiba nagi da pipio hozo di tin na kauni nambo da pipio minggu di nakatahid na tayo mo de Wuhan ko nam diti hobi na mentok diti hozo nga bikadazan do na tayo mo da diti in RTM kota kinabalo da Sabah VFM tanto na do kauni o hozo nga bidi kiyo timpunan ko miyang paito hu hozo tapay ko nga bi o ngaw di ozu hozo di wita Japanese hizab go o ngaw nagi hozo di Jania Totong kung na na pihudan. O may na kinungot ako hozo di idot ko bot tapos ko nga bi patod boss ko dahil ko sembahan boss ka na saan ikot binasi dahil ko po ihan do momohis.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nakakin ang mga Turki itang katahu om tumanod mahik pihabanan sa salaan binawon kapas duvong pramapaton. Namot Norway om Austria minandat gisom duvong pramapahuton. Pagun Haiti kumainsan nagitom nanod di taon sa ibu sa mga tustung pramapat Myanmar Republic Democratic Congo nga minandat himong pramapahuton. Onoy kagazat, pagun imaso misangot do bayno Iraq nga tumanod kapas patngupaton.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pipi Hozo di tebrek wong avi. Kopi pesian tebrek wong avi dama maso mempai da TikTok sabah VFM. Kopi pesian kumade di Ozu, kota wadahan kumade di Ozu. Nagi makiki nengo de kesembahan bos kerazan. Mamaso di tindahan na tipo gedan de nombo na po pakazan. Obi no ERBP maso makin nengo de kesembahan bos kerazan adong sebab di kota wadahan kumade di Ozu. Omingka nagi da tebrek wong avi mazado WhatsApp de sabah VFM. Kopi pesian kumade tebrek wong avi. Tabi pembebasan nepoh kang abi yang kopi pesian dong subab di tiga negara di Florida Kinajil Richard Binginos kopi pesian kemana dia I John Tati mantan langkawit papar Helen Yong Marius Marudin dari Marius Marudin dari Rehoid Pogunon Om Nogi Isaiti ayaw nako suatongan Joseph Potilo Johnny Upin Red Devil kopi pasian lagi kemana dia I Edmund Janggun dong sobriti mama sama kita ngodi tika sembahan bos kerazan kan lagi mazada TikTok sama BFM insan pembago kota dan kumade dia zu datemoy mo sokodong dia zu kumade dagai tadi kakal potoko dari mungkin ngoda hozo ngabi do Wagu dudung subab diti Pipio Hozo do nakaw ni no mega di nakamoy ko diti no Pipio Hozo nakaw ni do Pipio Minggu di nakatahim Almay no kinungo di Azu Hozo Ongo di Azu Hozo di Natasha Avictus Lajuta Ongo nagi hazo di Salvia Yusuf ipinunganan do Zandi Tavanus kasuaw Ongo di hazo do aw no haid mantad bay no Aminsan pa bagot pwede nga bi di mo kinungo dahit manza da si Zampo Dumdubo Titik 2 FM Patawanan aw na po ano si Zampo Dumdubo Titik 2 FM nga Atus Om 2 Titik Opod FM Manza da diho kano ko da mo kinungo do babay no diti Nung aw na po nga kabo na po Diyos iti RTM click teko mintong mazado WhatsApp det akon ko WhatsApp nga mintong mazadi ti TikTok sabah VFM miti hombus matada TikTok sabah VFM teko Facebook det sabah VFM poso ato pio yumo Diyos nga sabah VFM sabah VFM tanto na daw ako himbuhay na di live teko miti hombus din na daw dong subab diti Kinawa na di takaw hozo do da nga bida sa bebi da mantok da hozo ka bago di ti may na kinawa takaw hozo di iso hozo ka bago di jam sham da preko nga bi ati kupusan ko hozo ka bago da kapayhan kabahan info sa ni sa Babi FM